0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: Hugot pa more!
1: Bubblegum ka ba?
2: Ay, bakit?
1: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
3: Hugot pa more!
4: Definitely more.
5: Sa umaga.

0: Where galing yung water nyo?
1: Ano ne?
0: Where galing tong water nyo?
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgusan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa sa imo yan eh, kung gusto mong sapaon.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy! Nanimaho na dyan kong kaslum ay nikinahala makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani a...
0: Panamay, ang akong ugahan. Ay, ma!
2: Kano, dala ako sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Wala magbisayang manok eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalaros naman eh mong buhok, ma.
2: Akong kilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibali sa imong baba, mura nagbigunti. Dahil yung kagagpalit ka, huwag nga nga nga nga bisag lapuan. Dahil mo humo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Anay.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition style homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

I'll be the one if you want me to.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanok ka? Itlog sa manok ko raon sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko kay...
2: Abaw! Puwerte!

0: Hoy, pre. Yaw sa mga pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilos ay lagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap mo na kong tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Adobe, usap na yung mag-inom. Uy, purgas ka ba yun, man eh?

0: 그것
1: 그것
2: isang ex lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay ex-tra-rice.

0: 빵짱 예민쇼.
1: 내도 슬가로 살인 서플라이즈 스쿨 슈플라이즈 빵가운 건강이 스마라이
0: 빵짱 예민쇼.
1: 무너무 필요한 임포트 로컬 끔방한 버거이 석컬러워커
0: 빵짱 예민쇼.
1: 빨아서 빠른 빵 맞춰 빵 섹시 빨아서 왕국한 빨아서 베이비
0: 빵짱 예민쇼.
1: 마이 먹어 말라 그러나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: 초이 바바칼라비 초이 미친 초이.
3: 아는 몸 미친 하.
2: 금이던 꼴에 셔서 미고코. 파랑 레라쇼 나무 내 사보르만.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kung si Sam maurag dibdib, paano sana ta makisaksakan ako? Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kimi nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw, makisaksakan pa! Puro pundo na, uli na, Noy, uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.R. For life! Sasalo-salo, lahat na papaparapapap.
4: Sa tanghali, super sarap na lalasap. Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
5: More sa tanghali!

0: Ano po ni murag bagabasay? Ganun ka hilak man kadiha?
1: Naglagot ko man kanor sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oyo.
0: Pagdaman.
2: Salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.
4: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Estatwa ang gamay man na.
0: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuan ni siya, kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, niya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, makaklagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakaka mo sagit ni. Ibojo kong tayo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakang durian akong darling. Mahal ko na akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Makakondo kay kang turo haka. Ibojo na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganor!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
0: More sa tanghali.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: ang Love Life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
5: Who got that mug?
6: Lunch na very good.
7: Very good.
6: Mga hits sunod-sunod.
8: More sa tanghali.
9: More sa tanghali.

0: lagare may ngipin. Ikaw.
1: There's more
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Boxing sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay misa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa mua, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man go, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinte, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang tuition pa si muhang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imong sildo? Nganong kulang imong sildo, kanar?
2: Dali, birthday ni nang tarsing, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sildo?
2: Dali, nakasakay ko itong bagong bus na na'y TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod, ako gibunyagan, oy.
1: Ang sildo, asa?
2: Kabalo ka, dali, grabe lang pag-antos tungod sa El Nino. Init na kayo panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa lagi mo sildo?
2: Karon pa ko kamati ko, dali. Humok man niya kaya itong sopa. Kalaming matulog, matulog na ko, ano ah.
1: Atik-atik, pag yung taha, asay mong silta!
2: Kalami, maling kong tagat doon. Tayo na sa beach!

0: Ang Chang-initsyon!
1: Pagkatos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-initsyon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-initsyon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-initsyon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy?
3: Ano? Watch list? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo haw?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more.
4: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mong

0: Oh, nata, na may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko paulo sa palda niya, naipit no bot-bot niya. Kaya, pinugnot ko. Auta binulyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ako kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bot-bot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bot-bot. Saka, naduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life.

0: Manager!
1: Oh!
0: Manager!
1: Oh, kumusta?
0: Di ko man ba ganay raya ding preno sa jeep mo?
1: Ha? Huh? Paano kaan?
0: Kinisigan ko na sana magkasubusina. Happy trip na sana, manager!

0: pre. Grabe gadyang idoko mo. Kadagay ah, siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, preo?
1: Ah, tigigin sa gida ko, pre, sang ido ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Wala na ko nagapati sa mga lalaki. Nga naghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
5: Fully loaded. Maramihan. Solga sa tugtugan.
6: Let's get it on. Let's get it on.
5: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Tinuloy mo yung grade mo. Natay ni Anas pula.
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no. Kautik mo. Natatay kune, o. O, nibaga, o. O, ano yan? Apat bagang F.
2: Ay, sus man si nanay. Ano po't sabihon ka yan? Fasar. As in, fasado.
0: Aw, oh, iyo? Salamat. Una akong ibig sabihon kaan? Fatal.
3: Joke only.
4: Wala nang sasaya pa!
5: Pag fully loaded ang kasama.
4: More sa hapon!
5: More sa hapon!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamera, "Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Ah, lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Dung, ganina ragyo guwani dung bakong nilo dung ba? Kapoy gin siguro ni baratuhon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang manday ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay! Ana!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Wow! What the?
2: Variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kapuyan yung panran, eh! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni Mangitag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: May kapay yung kay girl. Ay, sana 5K lang tamudagan din.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
4: Ay, 2,000. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, dito tagal na ganyan mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mo inom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, manamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Manamay. Imuha din yung tubig, Ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagugun ako ng iw sa loon.
5: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wa naman ko'y kailisan ni Yots. Kay wa na may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot pa more!
1: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
2: Hugot pa more!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tay. May tama ako kuno sa kusina ta.
1: Shish! Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang eh.
1: Jesus! Sagi ka man imo yung ambal ng bitamaw. Hindi niya matuod. Wala sang tamawo.
2: May pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina ha. Kaya mainom lang ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masali!

0: Ayok katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Ganon.
1: Kamaw mga chismosa dire. Wagod mo lang mabuhat. Buntag o tuhapon. Magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat. Kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsa nagkatag-katag ninyo. Nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha? Sulti ko. Kinsa nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na. Nag-chismes na na. Kanang chismosahan na. Potlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
2: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
1: Ah, mau ba?
3: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
1: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upuday ka ng istorya nila.
2: Manday, natunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ka ng dila at abisan imong wait, day.
3: Sa? Putlan ko imong dila?
1: Wala akong pasabot. Kung mamakak ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay d'yo kasi smosa. Kalaming ipako, ganun mga bayanan eh.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
2: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
4: Hugot pa more!
5: More fun!
6: More fun!
5: More music!
6: Side by side!
5: Just enjoy the ride!
6: I can send you into overdrive!
5: More Saga Big Express!

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? Ba't ako pipaapon sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pikataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman!
0: Bako ba ako, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
1: Nice, nice. Ako talaga?
2: Nice.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kalamay ko palikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napipahay mo hapa tanami sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wamba ko na Tapang! Tapang! Ikaw kapalo mo na ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Ikaw kapalo mo na ko.
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka. Kita kang nanay na lumos. Tapang! Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Amba ka na na ko siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, nanagin lang akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Palapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaut-tumaut na kaakte!
0: Pandamay! Ang akong angat! Pwede ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na
4: ko! Kaya okay na! Di ba nalumos ka? Maunang imaut-tumaut ka! Dali rin!
0: Pwede ko ba?
4: Dali!
0: Okay, mama! Nakainam ganito ba? Okay, mama! Pwede ko!

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkatos Ricardo, saling sa appliances, kung supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balak yun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay, kag ahos, Choy, kay maluto ko.
4: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuon na.
3: Kita mo lang. Mayo ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong nilutuon. Ang bahana ko, nagakusmod permi sa mga niluto.
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Langga?
1: Langga, tagi ko yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pero kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yung gyapo niya, Langga, ya.
2: Wow, how sweet naman. Di kagabi, gin-text na ka makadong ka sa balay. Wala ka nagkadohaw.
1: Ah, ay, nabi kagabi, kay gatulo talit. Hiyabi mo.
2: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurong tara ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Uy, miss! Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugot pa more!
5: More sa kape!
6: More sa Kape Express.
5: More sa Kape Express.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Dong, paminaw na ako doon, murag yung kagkanandulaan nga yuyo dong ba? Yung ano man, kay bisa kung samit na kong labay dong, gabalik manggiapong kasakong kasing-kasing. Ay, ayana.
2: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck a bass.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Brad.
1: Oy, so okay, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wag yun ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Usa may title ana di ay.
0: Kuan man yo, murag action man yo. DVD cleaner.
2: Ana.

0: Hello, hello.
1: Hello, tay.
0: Ah.
1: Padari ba tayo recorda ta? Pinahit-pahit lang ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only!
3: M.O.R. For Life!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot
1: pa more!
2: Hugot more!
3: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dong, tagay kong mapadong be. Ha? Ano man? Kay, ka na magumututok ka sa ako, gakawala manggog ko.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Mga Jong.
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba? Wala na akong maiisip eh.
2: 'Cause all I ever think about is you.
3: Yeah.
4: Maride.
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
2: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
1: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nagpaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
2: Kanor, noon sa mangka? Anong nanluspad mangka?
1: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimla ng kape. Darling, tabangin ko.
2: Ha? Unsa man ako himuon?
1: Tawagin nga akong doktor. Tawagin. Sige na.
2: Wala ba ko'y number si mong doktor?
1: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagin si Dukan doon eh.
2: Asa banda? Dinhi?
1: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ha. Kuha, tawagin nga akong doktor. Tawagin.
2: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko'y number si mong doktor.
1: Dahil nadyugay ko paminaw, walang atakiyo na siguro ko.
2: Daliya ba? Ang sa'y pinkod si mong silpon para tawagan ako yung doktor?
1: Daling, daling!
2: Pinkod ba? Daliya!
1: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko ka dugab. Okay lang ako daling, naulian na dyug ko.
2: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung doktor.
1: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
2: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: bata lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Ins, papa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka madaktak ng daktak siya? May sasabihin niya ako.

0: ikaw lalaki. Anong yung tulok-tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
3: Abaw! Puwerte!

You're listening to More Sa Favorites on MOR. More Sa Gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
3: Nye!
4: Mara!

0: But you're just a boy.
1: More Sa Gabi on MOR, My Only Radio.

0: kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hoy! Nalimahong sampung sapon. Nainaliko. Susihon ko.
2: Alala! Aragigin!
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Mura man yung... Uy! Aling-aling masiguro yung naliko. Naing magkikinantahan. Nauna ko at nalaga masiguro naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Padamay, nakakugangan.
3: Ano nang tungat-tungat ka na sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi tong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa tong bill sa tubig, ma. Kaya nga tong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto. Nga nung mangukoy man yung kang lain, nga pwede magig ko ni Mingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ikaw!
3: Ukuy-ukuy ako kaya wala imong asawa.
0: Loon kayo!
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Halos amang ko ni mo sugton, day.
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita.
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon. Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: To lakad yan eh. Kumo nga bago ka namon nga cook diri sa balay, gusto ko nang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
2: Ati, okay sir, may problema, sara. Ingkaso, giman sir nga katulog pa ko, iuna na lang ka mo pamahaw, sir eh.
1: Nice.
2: Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: bibi mo?
1: Nay, nakapasara ako sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

More sa gabi on MOR, My Only Radio.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay,
3: sakit niya akong hawak
4: okay lang ba? Ay, pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayaw ba?
5: Mag-yo ay.
0: Timanin ninyo ni guys. Pagbudaog tatong atong presentation, magpa-pizza ko, magpa-burger pa dyan ko.
3: Ganak! Mas ganahan kami
4: anak
3: mo.
4: Ay, laki mga pizza tayo, anak.
0: Nagluya mo mga kanana mo dito kadaog, anak. Ingna, kanamang kador, anak. Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog na sa atong presentation. Hilom na pututas ka. Basta budaog na nita sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
3: Yay! Uy guys, hilom na mo ba kayo? Yan ang star winner.
6: This is Keep Hope Champion. Team Kanor!
7: Yeah! Mga Kanor, daog na!
4: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger, magpa-pizza?
7: Yes!
1: Oh, bitan dito!
4: Aha
1: naman! Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Ikon ko, mang libre ko, pag natin ay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya, bo, sa sunod na lang ko mang libre.
4: Ay, klaro, Mang Kanor. Puro na makasturya.
8: Grabe lagi na siya, oy. Asa naman
1: ko? Awo, Jod. Atik-atik na dyan na siya, Jod.
8: Burger drop, pizza.
9: Ito, mawala pa na ka daw. Pagunin mo pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
7: Yes!
0: Totally ergotot.
7: Mang Kanor.
0: Nakay, 500 pa, utangas ako.
7: Saan 500?
0: Utangas ko kay para magpa-burger tayo, magpa-pizza.
7: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
4: Ano ba ka, Noroy?

0: Lord. Kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka na nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: dong. May pabito dong, mamaligyan lang kang sigarilyo dong.
1: Ha? Sigarilyo? Ano good?
0: Kasi you give me hope and more.
2: Ana.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Gare, pasira mambaw dire. Au permina.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Dahin, dahin.

0: tay. Nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, tay?
1: Ang nagano bla, nagkakayos ang radyo sa car.
0: Mahay, ay aba, operte.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw na kong sanina, iregalo na kong jinjin. Kani, murag sakto kayo siya. Badipit, hulma kayong lawas. Matay ako asawa din na mahulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murag 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murag matag 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. Pwede akong palitan iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray, aray! Ganong, di ko agin hawa!
2: Oo ba? Gisian na ito gabay, ana.
1: Aray! Unsa man ni?
2: Di ba nasakto na gyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: pare, hindi gid bala man nami makapamana kas ang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang, postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sir! Anong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Anong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, dito sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluhoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi, ragong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkagnaikan na akong artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, na ko'y bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni mo.
3: Maoba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluhoy ka, sir. Maluhoy ka.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan unag go.
2: Ouch! Apay ngay.
1: Gano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nye!
3: Maride!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: ikaw, matignaw!
1: Hindi na lang nagpatignaw! Kaysa plahubog!
0: Pagbata na ko ba? Huwasan ako! Di na ko hubog! Ikaw, matignaw po ngaw!
2: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
4: Easy! Take it slow!
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Ang hugot sa mga tao na naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun doging anak dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Ana!
2: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever!
3: Ready, set, more!
2: My only radio!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Maride!

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga mattress. Ma'am, ang imo mattress ginaagawan na sang mga bading. Salamat.
1: Wow! Puwerte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya, kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayarin ko utang mo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Hey, sir!
2: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mo katawa. Otro po na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay, nata. Ako, under. Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako yung magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
3: Musukol ko.
1: Kanar!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mga kanor! Muli na ko!
3: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Pas talawan ka, masadlo kasi mo asawa ka di una kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na taba! Sige na nakag-inom! Hubog na kayo ng dagway, oh!
3: Ang sayo, Bob! Ako! Hindi ako lasing! Sige, dool sa koki karatihon ko nga! Wata! Wan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle!
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan! Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yung kamuli, ha?
3: Sige, doon, kikaratir.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dilig yun di kamuli, ha?
3: Muli na ko, muli na ko, muli na ko.
2: Pagkalaw!

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init tari aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, Brad!
3: Hoy, Mang Kano! Kumusta naman ka? Asenso na matay ka?
2: Siyempre. Ikaw, oy, asenso na po ka. I-pick up na tirada ni mo ah.
3: Ah, ikaw manggani. SUV manggani mo oh. Latest manggani.
2: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
3: Oh, wala man sad Mang Kano, ngano man?
2: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV. Ano?
3: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV Mang Kano, oy. Bago pa jug kayo, humot pagbuan, mol.
2: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo dito kagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Mang Kano, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
3: Oh, Mang Kano, abin ako yung imuha ng SUV nga litis mo din.
2: Ako abitaw niya. Ako abitaw niya yung driver. Hindi ko ba na kong kakuha niya. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko niya, ma'am. I'm coming.

0: mula kina kikindi ka mag supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Ha? Ano nahabalang kina kikindi?
1: Ikaw din nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok ka naman ko, aw!
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.